0: Kare, edazi kadi di asatu na msambu donka Uja kubango, wabango kariku kubita kukasimu Bita kuziro msambana na muka gata Anuchinane isatu asatu na isatu Onkobele wajo uli kubango uli Uli kuuliza program eno Then MTN Ngediziro msambu kagana mnana Nkaga chinana kagana itanu But mubidi Ena kudomwe zinga abidi nebidi Tulivu sesa Minji's garden Nebigambi febi soka metuwe zake vini Uli stegela Ngabidi nebidi Mwezi guno tulivu sesa Mubate yembe ide Oli timu chi Onkubela ni timu joliku Bita kuziro msambana na muka gata Anuchinane isatu asatu na isatu MTN ziro msambu ziro msambu kagana mnana nkaga chinana nkaga neitano Ali kulaini
1: Ana baba
0: Wanji sabu
1: Mbami na hili baba
0: Yes sabu
1: Zande timu Timu baisi
0: Tuwede timu joliku Baby wajanga Ali kulaini
1: Halo
0: Wanji sabu
1: Onabili namba muiza
0: Yes sabu
1: Ngavili na hivili Ebu sesa
0: Yes sabu Minji's garden
1: Minji's garden
0: Iwali timu chibaba
1: Ndi timu Timu onowe namba ale
0: Wakaima
1: Wakaima baba
0: Yes sabu
1: Ukuve tusavuli tusavuli
0: Kale weba likuba angoli Yoli timu chi ena kwa domo zingavili na hivili Ebu sesa
1: Ngavili na hivili
0: Yes sabu
1: Ni
0: usesa Oli timu chibaba
1: Wakaima
0: Wakaima nani yonu
1: Uyinza joji wango
0: Kale webali kuba ngolio Ngoli ulilisa
1: Webali tuweleza
0: Kale webali kujibako kufa kumukaga Banango kuingiradi jakuba yungu mitanu Mbeire super munolo super Wagati wa wakaima Bazibu fahadi Ni kafero wabu soga Ustegere chinduecho Ali kulein
1: Ali baba
0: Wanje sebo
1: Mwabe ali baba ati usesa Zene timu unu Wakaima
0: Yes sebo
1: Nyeze mwe Ramadan kubwa nebo ni kocha Mwa wewe research lukati kusekri
0: Kale wewe vale kubwa ngoli yongoli ulirisa Hello
1: It's a vibe
0: Wanje sebo
1: Wewe vale kutuweleza
0: Wewe vale kuulirisa
1: Ngaviri na hiviri
0: Yes sebo kalwaza
1: Yeye babu sesa Kutelevo bimye kalwaza mso kwe buduba
0: Hey
1: Zendi timu kafero wabu soga
0: Timu kafero wabu soga neyobu kori mle ide Kale sebo
1: Yes sebo yes sebo
0: Wewe vale kubwa ngoli yo Ali kuleng Wanji sebo Ngabine bitu libuseso mwezi guno
1: Eko miraro kungino
0: Embe ile lija kunioka
1: Ona liti mbukoli vula ide
0: Oliti mkafero wa abusoga
1: Mbukoli vula ide sebo kwa hala ujulia sekaliro
0: Kale sebo wale kubangolio Ali kulei Wanji nyabo mchala sam Webali kuuliriza nyabo
2: Webali kuuliriza mzika chunga vina hiviri Era tujya kubaye musesa kubanga zo ni transport yangu bamumpere izera kubambaye ni kwevuza uzabana makoba ati oli no kubasha
0: eh ate team DJ Fanta bakobe ko lo tubonagane mu kwawo
2: awo gali mazima te DJ Fanta
0: yenyabo
2: ndo luna kwa bine yuyu kali tu ko boli nde tuwa yo ko luna ko rundi
0: kale tujya kogera mu kawo
2: kale sewo
0: kale nyabo ate team DJ Fanta mbalamu isa kuje mlimwe na mwena ali kuleng
1: ayo tiro
0: wanje sebo
1: Weba kutu ngeleza
0: Weba leji uliri sada na itipate
1: Kale kale unaitu wa mkasi ziyo wa bukuvwa kanyana mwi sentina
0: Yesebu
1: Choka mkusoke ya nsoka kwe ya nza Uluwaba na abasoka vobema kwe ino Yore uyenda ino abasoka
0: Yesebu
1: Ayeze Nditimu kafero ngavili na hiviri
0: Busesa
1: Busesa
0: Tuingiri la imeka
1: Moto wale
0: Abe, ya kongela kusente wena, tuingida kumitano
1: Eee
0: Ae, wida no moto wale
1: Kale sebo
0: Kale sebo, tuingida kumitano Ali kulaini
1: Alu tijifata bule ye
0: Wanji sebo
1: Baba weba lutu weleza
0: Weba le kuulirisa
1: Udabili na hiviri
0: Embeire lija kunioke ebu gweri
1: Ebu gweri, ebu seba kikuwamu
0: Embeire li kunioke yoku china, gogo chene
1: Lao wetu lijabo na puno loko la nkaile
0: Yes sebo
1: Oyo gani yola di defense ya kufuno wa defense na ya padu
0: Eee, oli timu chiwe
1: Ndi timu wakai mamwe enezo oli kino
0: Kale, weba le kuba ngolio Weba le kuba ngoli kuulirisa Unansuna ngabalala Ha, ngabili neibili embeire rija kunioka Rale ombeire kuni wakai maka aliku Ankubi ya aine embeire mpiaka Ziyaba adha Ah, Ari Kulain.
3: Hello.
0: Wanji sabo.
3: Gavi na ibiri.
0: Yes sabo.
3: Busesa.
0: Busesa mbele rija kunyoka.
3: Onotimo kafuero zaidi voto sebo gambuluka district.
0: Kale sebo weru uka.
3: Yes sebo.
0: Kale weba likuba angoli yongo li ulilisa the night party. Hello.
4: DJ Fanta.
0: DJ Fanta me survive.
4: Ono kezi biche dukusene na angala.
0: Yes sebo.
4: Baba mwele kutuwele di anze ndiyo kukweli ngabi na hiviri. Nde timu wakaima.
0: Oli timu wakaima.
4: Yesebo baba.
0: Kale chizina kuzibu sebo.
4: Yesebo.
0: Kale embe ineri cha kunyoka ena kwe domo nsi ngabi na hiviri kukweli.
4: Wanda.
0: Wanji sebo.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu tullahi wa barakatuhu.
4: Mdeni nzo mlanjila kwa mfere na wano kastore lubuka dispekti.
0: Yesebo.
4: Ngabi na hiviri.
0: Tulibu sesa.
4: Baba na watimbo dano zendiki mkafero wa Busoga.
0: Eyo babu kori bule ide.
4: Weleza baba ndanko ya njava mkafero wa Busoga. Nizendi kujakuwa mtenti ye.
0: Kale sebo.
4: Weleza baba.
0: Kale weba likuwa angulio. The night party Busoga Royal Radio DJ Fanta is my name. Hello.
5: Papa.
0: Wanji sebo.
5: Nami na iwe tuli yo baba.
0: Tuli yo. Ewa. Iwo li timu chi?
5: Kafero wa Busoga.
0: Iye babu kori bula ide.
5: Riko la sezu mdumba.
0: Ekariro.
5: Na mdumba.
0: Na mdumba. Kari weba likuwa ngoli yongoli uli disa the night party. Okuingi ya kuingi renku mitanu mitanu. So, sijakuba chikambo ino. Uwe nawe nalitu uli disa kubusoga rojo radio. Alikulein.
6: Fanta.
0: Wanji sebo.
6: Weba loku uereza.
0: Weba liku ulilisa.
6: Gazi na hiri.
0: Tulibu sesa bugu erieka.
6: Ono seko olu ita. Kumidiri itano.
0: Ani ajane milio niye ibiri.
6: Mama nze. Tetabule kempebe ati.
0: Yes sebo.
6: Aba nabe huo ndakaliku esunga.
0: Ndi kuidanga bine isatu.
6: Eraba ankovye. Bakasi kwa Fanta.
0: Yes sebo.
6: Atuke nga sawa dikari banji kiba kuidise obete begobo kubonaku
0: beda kuida mchivulu
6: amina baba
0: So tuisoka ebugweri kwa abiri ne ibiri abebwonda tu ndide yo kwa abiri ne isatu land soldier acidic vocalizi tulina janda so abebwonda tulukuida kwa abiri ne isatu imoku ingira kwa mtu atuisoka mumbeire Mr. Nabugweri Bazibu Fadi alikuwela nkolokoto. Kafero Webusoga alikuwela nkolokoto. Omukuru Wakaima. Waka mwana mto. Alikulaini.
7: Nakubati ya nijifanta.
0: Wazasebo kubotia.
7: Weba loto uwele.
0: Weba likuuli liza Busoga royo.
7: Na Shafiki na zonja sigeo disi. Kena mtumba.
0: Yesebo Shafiki.
7: Ndivulu njifawa.
0: Yesebo.
7: Yake ndi njifadi ya janaji.
0: Ngeimeka.
7: Emilio ni yesebo.
0: Tobu na ubigwire mbugwe. Tobi idi. Ubigwire mbugwe. Weba tobi idi obideka. Wadema abigwamu. Hello.
8: Yes, hello.
0: Wanji sebu.
8: Ono katoko kufenenda. Weba soto ureza baba.
0: Weba le uliriza.
8: Ya vili na hiviri busesa. Kafero baba.
0: Ulitimu kafero. Nimbebe ne milioni hiviri. Kale sebu tubali nze. Ena kwedo mwezi inga vili na hiviri tulikuke ila busesa. Kobe na mwino. Azira kusaa wadino mukobe lorwa ido kustage out muna bate ye mbeire chababe ile bagane ini bate ye mbeire mwe kubine bie bagana na yagana na angalero chika mbe olise gira security eba guluguru tuvao saa wiku minandala ulimutu ya tuke uwenga wile bukari olise gira so tuendale utunigiri za iku miao dijo kwele iku minandala nga video nga ulimutu ajire mubibie alikulaini.
9: Hello sebo.
0: Wanji sebo.
9: Ono kuyo kube wangobo.
0: Yes sebo wangobo.
9: Nga abili na hiviri tubusesa.
0: Busesa.
9: Timu Fadi.
0: Timu Fadi.
9: Siga lango tuweleza.
0: Kale sebo. Mbeire ya.
9: Kukonanga kubaba.
0: Kale sebo. Banange ena kwedome zinga abili na hiviri. Mbeire dirija kuwala. Bata kuwaila. Enkumide itaambit. Bata kuwaila mbu ateka bili. Secha abili busesa. Ateka bata geza koko waila. Bata geza koko waila bro. Alikulein.
10: Edo Fanta.
0: Wanji sebo.
10: Ono gata ngeenda sivi. Okupe Kayanja.
0: Yesebe Kayanja.
10: Zendi timu Wakaima.
0: Timu Wakaima. kale we bale kubango lio timu wakai matimu waka waka waka waka waka ari kulein
11: allo
0: wanjisebo ari kulein we bale kuuliriza nganinda enda kwedomwe singa banange tulijava mkuwa kana tujava mkuwa kana tuile mu reality oje tubanga mkuwa kana gundi gundi gundi mwide tuwebonele kuchebete mbeire tuveo nga mtu waka kaisa gundi ole bamuku yembeire walai bamuku yembeire tuveo nga tukakaisa nti gundi bamuku yembeire super ali kulein
11: wanji mgala
0: wanji sebo
11: wano mzami rugonda timu wakaima
0: timu wakaima nga
11: ngabili na hiviri enku mita
0: ebu sesa
11: ebu sesa
0: yesebo
11: aya
0: kale atirela babaire bagane bibe bagana nanga kumikolo lero kino kye bajjo kweta kye beta bato eyembeire omwana akubembeire nakatika akubisembeire kameneke bukoli bulaire naye erizbeta bazibu erituletera kafero wa busoga embeire ya sowali okuve ena silalo erituletera bazibu fahadi embeire ya wakaima erikuida ni mwene yo wakaima mwene Hello. Kali. Okubyerongo namba mnange. Ife tuli ku Busoga Royal Radio. Ife kwa tuli. Ali kulein.
12: Hello Fanta.
0: Wanji nyabu.
12: Okobotya Fanta.
0: Wazache nko banyabu okobotya.
12: Azira.
0: Nani uno?
12: Ndo Samali.
0: Samali okuvawa.
12: Ne bukoteka.
0: Bukoteka na kwedo mwezi nga imeka de tuli kuogera ku Samali.
12: Tulibu
0: sesa
12: Ulitimu wakaima
0: Ulitimu wakaima Kari tutubanilize busesa Ata okumpi osala busale walo tingo ulibu kutika wali Abantu abebu venge bukutika matovu Abantu bangabebu solida mkuwa mti abebu solida Wana besi nsabida Abantu bangabe mlanga Ata imwe mbende ino mwana Abantu abebu gweri mwena mwena mbende ino Obangu ulibu gweri Obo ulibu mchalochi Aingu ulibu district ya abu gweri Just know the one Kupede itaka kuhuli kubajyo kunta Obo uliwa makutu Obo uliwa wa Obo uliwa alusawa Obo uliwa Obo uliwa abutende Obo sembatia Uliwa na Hey Na wangisa Pozi buyanga Pozi wa Ata imu abe kamuli Ata imu abe buyende Banaki Oh, mbataka kusa, mundi kumoyo, alikulaini?
11: Panta.
0: Wanjisebo?
11: Webale kuweleza.
0: Webale kuuliriza.
11: Okay, nipati tewa makani, kabuka inge bugweli.
0: Yesebo.
11: Ndavi na hivili menzi gadeni, tanku mitano kuingi, randi timu wakaima.
0: Walitimu?
11: Randi kuita niva nangu kubawane, malaba kubodo, daku ulilo munolo kumunolo.
0: Kale sebo.
11: Kutika nko hole vano, avaliku. Kube inge busaka ala vulianzi, mebutala ango, buko okola. Kansi mbe ya wawale, wana ifabe kusorela, makani kandi kubenge bugweli.
0: Kale, webale kubanguli, ongoli uliriza. Ena kwendo mwezi nga abidi na ibidi mwezi guno lero mukaga Arusigeza ena kutone ino jasiti Arusigeza ena kudeife intone ino Intone ino Na kui kumina mukaga by the way Kaya tubale ndi kumina itano Yetubu zayo 2 weeks to go Olishite gire Tubuzayo 2 weeks daife ibidi na ibidi ulayo Embeire kolechi Abe mbitu wawo ide time Basetinga malobozi Abebi numo beba setting embe ile tiro na mtu kutuka mbateka bidi ile. Ali kulein.
11: Yes, Fanta.
0: Wanji sebo.
11: Nitido ide busoko.
0: Yes, sebo.
11: Ngaviri na ibile busoka.
0: Ndi
11: kuenda abantu. Dina no mtu bwene siga kubie mba ile.
0: Yes, sebo.
11: Ndi kuenda yena jeyo kukwa abone kwebiba.
0: Yee. Waiti mchi.
11: Zendite mfadi.
0: Ya kari, tukwaniliza. Wale kubangolio Ena kudomwe zingabi nebidi Buse Samingis Garden Kutuli jokuba Embele weli joku kwa dukira Eja kwa duka bu kwa duke Hello
13: Biji Santa
0: Wanji nyabu
13: Ami nanaka mwomeja guzi
0: Ye nyabu
13: Ngabi nebidi Busesa Nibije Nibije vunani Nitimu wakaima
0: Olitimu wakaima
13: Engu mitano
0: Kale nyabu
13: Nzali wala wampendo kukweli ya nijia kuzi ya nakumbira sewo
0: Kale webale kubangolio Mwano we na wampendo kukweli na wampendo Na wangisa bana bebutende Mukoba mtia ba ghetto youth abebutenda big up and say fume bali kuba bena kala mama mukoba mtia iganga chiguru big up ari ku line
14: yes fanta
0: wanji sebo
14: ngabi na ibiri
0: mm
14: ebusesa
0: yes sebo
14: okungire ntumita no
0: aha
14: bayola masekido machitoka salo mloko gwe tuwe kuweka vira
0: masanalaze pozi wa itimu chi
14: ni timu wa kaiva
0: hii ndo watu kubyo ni timu fahadi
14: na fumi zo yola ni yola ni kafero wogwe na mba iku nga tuwe ni mwile miso ndani na ye
0: chizirabu zibu
14: ya wakobo timu hindi
0: Okale sebuwe bali kubangolio Mwide tiwa tunukwe na kuila mkuwa mbate gundi ya singa gundi mbe Tukwa mbute gira na mbe ile singa kuwala mbubu soga mnu Bukoli bule ile Mbe ile ya soari Wote hidi mbeje tuli kuogira kumbe ile ya mchina Ti ya kwe mbe la mizinda mchina walenga basimye china Bam bam bam Bate nerija tambleti Edachika ikumia ikuminga tuliji taandika bulichinumo tulichi wedachika ikumi ikumi embele ya soale soke kube edachika ikuminga ezirali kwemba jasi tulikulia bwa mbeire yonkange zanali kwamu mbeire yonko muko nukutambula hao eyezikire eya wakaime kube eyezikire bukoli bule ire kube eyezikire edachika ikumi ikumi yediri soka Tukwenda kutegera mbele cheka sinze kuvuga. Beba mala tulikuira kustepo yokubiri ya ndingidi. Buli chinumo chirija kuleta omukubi omusuni owendi ngidi eyo. Eida asua tukakase nani asinga kuba na mukubi wa ndingidi. Betu wao tuire kubembi buli mwembi akwembene mbasa twasatu bali kule kula bule kule. Onagema olare kula onagema ona ngezira kuumula. Ezira kuogerera mu wakai male kulange mbere retandika eretandika eretandika enemba makumi asatu asatu wotege chibeto mwembi olistegera tulija kuteka teka abuli mubeira alija kuba ne tenti isatu isatu ngera bawagizibe bati ameyo tibeide na Betu na mala abembi, tulijajira umu machina. Gulupu chesinga kuba na bachini ba machina. Ama soga. Chovoba na tulijata andika mangu ino, ino. So otageza kuidanga bajaku waida kubuga. Ida chimuna, mba ida chesinze kufuga. Nakatuka, be. Kera buke, rolo, luna kuluwa kuke. Kera buke, dekwa bine ibidi. Busesa. Alikulaini.
15: Kasango. Majidu nga wabala gala Mayuge district Wakatu venga igombola Sebo DJ Fanta weba lukuwe residency
0: Weba lukuwe uliriza
15: Amina sebo
0: mm.
15: Nze kwa vili ne vili
0: Yes sebo
15: Nko wola abantu mbona Ndika fero wabu soga Onokasango majidu Ate rio kayo msa dagwene Nda deme buta bawe wa mweta kasumari Nga wakatu ve
0: mm.
15: Famere ya haji kafumo Yona yone yonjenda gade bugweri kwa bine bire chintu chabike
0: katango
15: majidwa yenda abantu abwe balagala bona bona naba mwenda
0: kale we bale kubayo munange
15: amina sebo
0: we bale kuba goli kuulirisa kwa lona kutukwenda kwa ulao nani ngowe na wena nuwabo zira timu jo wagira idobone chebete mbeyile mu busoga idobone chebeta omunolo mu busoga idobone mbere yo muchina mu busoga idobone ntekateke yembeyile jo tabunanga Ngomwe mbi ajaga makazi ndalo yenka aje wali ku stage at ayembe nga tulimulingirira tuti nga tulikumubona tuti ayembe nga tulikumubona amoga ameiso amago ame ali kulaini wanje nyabo we bale uliriza mama
16: No Fiona
0: nalikula. Mm. Kali. Fiona tukulile aye toli mu vibe dey vibe. Bana. That's kebla isa tumfsibula ndo sena katandika butandike bana. Mr. Vibe DJ Fat. Ah, Kwa sawa de nkule ntono. Mbani kwa nkula sawa ntono. Kwa nkali kwa muku. Kali mkulidanga nka yenda. Yee. Chijakunu meno nga nijaba sibula. Omu kwa adaga kuda. Hei. Alikulei.
16: Hello sawa.
0: Wanji sebo.
16: Wewa yotu ureza.
0: Wewa likuuliriza the native party. Yes, I've been there.
16: Eh, Baba, and the Finland, Pandana, Paddy.
0: Sebo,
16: why
0: did you look with double room? You call.
16: Then, in the
0: network, network, a teddy kiria, network, a teddy kiria, a being a gunde, saying, I need a gunde, eh. Are you clean?
17: Educable.
0: Wanji mugana wange kato special
17: kuwele zaba
0: ndi kuandula
17: olia omu kama wange
0: ndi kuandula
17: ya andula mbaba
0: okobo otia kato kuspecial iganga iwa wafi na kato ni ajala fina kato iganga ni ajala kato ebuonda
17: nda vana vana vakwe kumye ile vakumye
0: yesu
17: labu ni umayi kuwele angolo koto nino vana bije panta na kani utako tisha Allah
0: mmm
17: Sebo tulinewe.
0: Nga abidi na ibiri.
17: Owe nakudidi abidi na ibiri.
0: Yesebo.
17: Owe nkumidiri itanu.
0: Mm.
17: Okuso kovuso kwenye DJ Wakaima.
0: Mm.
17: Kwa anu na aliku jane milioni ibiri.
0: Iwoli timu Wakaima?
17: Wakaima tifuwa kuyo.
0: Kale sebo katukulinde.
17: Baba mkwenanga wafuherino.
0: Mm.
17: Nga pocho gere ndi hajara omule kumoyo.
0: Yesebo.
17: Kuina omule kumoyo.
0: Yesebo.
17: Kuri ajiri kumwendanga wafuherino.
0: Kale weba likuwa angolio. Ni kwenye abantu babidi mkanzi mbasibule for today. Tutakwira mwakua ganonu na kolwencho. Uluo kuna vibe kufibe nija kubanga mchaza ku young DJ waneno. Adha subi na DJ wanugwenjo chaza wanuluo alero. Vibe nija kubwa hai ino sogula amanda gabeo. Radio jichaji nge. Rekiza radio kubwa tsa msambu ngezi kilange woninga. No! Gula amanda mayaka. Agogate lekele abu teleke saa muka agotganunga saa muka aganga fanta. Usitekele chintuwecho. Alikula ini?
16: Alu.
0: Wanji sebo. Omukuru.
16: Omukuru changwa.
0: Yesebo. Yesebo. Neti waka yo teddy fit. Wanji sebo.
16: Timu wakayima.
0: Yesebo.
16: Niyenka.
0: Niyenka timu wakayima.
16: Ngabili na ngabili na ibiri.
0: Yesebo.
16: Usesa.
0: Minji zigade ni.
16: Aida ntulega no kumagombe buniko.
0: Hmm.
16: Mufiriru ono. Ayajiru omuliru. Echavuma.
0: Sorry.
16: Aida ntulumtumbu ire.
0: Kale webali kutumbula.
16: Yesebo.
0: Kale sebo. Kale nikwenda yomlala. Check tivumbi nalikuida kumprogwa mdawa. Basebo nibanyabu. So chobo kole tofwa bwa radio. Yongeza bwa radio. Uli lisabu soga royo radio. Ondi kumoyo. Ebiru njibi njifu tupipa wako. Zewe mvao nendo ngo check tivumbi alivu. Program dawa. Etatika sawe kumi. Pake sawe kumi na andala chitundu. Olis tegera. Program zini njeri jo kuida meiseyo. Iwo tova uvi wa yongeza bwa volio mchonka. Akali mire kabule kao kuchinana na munana katoze moka gabusoga royo. Asembayo.
16: Halo baba.
0: Wanji sebo.
16: Ngaviri na iviri.
0: Yes sebo.
16: Mm. Kutani magumo kufwe nina ndiki mu. Kafuero wa Busoga.
0: Yesebo.
16: Abantu bananga b'empungwe minoni na wankole nondwe ndiba kunga bananga bina ibiri tuje busesa tuagire kafuero.
0: Kale sebo.
16: Magumbe minoni.
0: Amina. Kale banange kamberekereze timu bulungi ntindebedekeza mu bulungi koze ze nanka endo kuba weleza. Wala impulira nka yenda. Ai. Esa wada werera ningeni musawada Sheikh Chivumbi. Bambi. Aye, kambete, ambete kikero wile, kusaa mkaga, ambete kikero lwaliru, kubaliru vibe dibanka, ambeba vibe ku vibe, ruemba ku ruemba, disco ku disco, weba nge ito jite, jirongo semisano wilo jitemu, wakuja kubali, kabu bali kembali, hehehe, baddest DJ Phantom is a vibe, situa skira, bolo yenge, banange just nombe enda inu.
18: Uli wanja!
19: The rocks up.
20: Tujani iwe!
21: Chinana na munana katoneze mukaga!
22: Busoga Royal Radio! Ondi! Kumoyo! Hey.

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

0: Chinana mumunana akatonyeze mukaga Busoga Royal Radio abagenyi atuina omwami mu studio za mata agoluna ko lwalero tatambudeeka ku mukono omugoda ogutalya mmere olusoga nabakobye ido nti nali nagenda mu training bwa oba mukubangulwa mu lulimi olwekinansi akotekana olulimi oluzungu ekigambo omugoda made sikimanyiranga sikyogerangako juzi twali tuli mu kusikogeramu awo n'abaana. Ati omukazi manya ya game chipapula ya chinana. Kwanza kuna nana okutya. Ati okuchigaya. Na waka alika yaka. Elebo nagenze mtraining. Bayonge dogazi yoru limi orusoga. Sobu timbi dibuli wamu. Sobu la kubanga atensi wanensula. Bana asanyu sokubala bako. Mstudio za chinana mmonana. Akatonyeze mkaga Busoga Royal Radio.
1: Na febu yetu tiyo.
0: Ya. Ja kuongera kudobo uzi. Ebya wanubia kwe wajo.
1: Na febu yetu tiyo.
0: Yesebo. Yeah. Baku itani
1: zivampito isifumizi ingensi zide mutai mviri de okuja wanu
0: teka kebi ntu mwe ulire chaba zinga bine bintu ya kiliza tubikole obulamu obuhuli lakati
1: obulamu mbuhuli
0: wegunu nomuli monzo gunsasuza bulimwezi nengena mcentenary banka ninteka mukadi mchuma ni mpa sente basima
1: inyao
0: eraba kiriza company nteke mwaka sente bagende ban training mu lulimi olwekinansi nokongera kuogera ku lulimi oluzongo
1: inyao
0: yesebo olutu kaba kuyitani otugambye ovili demtayi buzibuchi obukutusiza wano
1: banyabo nyaba abampuliriza ne basebo nze bampita isifu muzinge
0: tomanyiri usoga
1: ndi dio lusoga
0: lutu batukozesa tuli waka
1: Mwena mwena haba mpuliriza. Nisaba mpuliriza burungi. Mbozi ya ifwe. Mwidaji tubitira bitira. Mutu inonole mwena omu bakumbali. Misobolo okola chi. Oku tutereza mu. Niba na ifwe betu wanga alira mwabasinga.
0: Yesiba.
1: Waobu atuka. Nga mwala wange yali nga asoma. Aye sente datu kubula abulamu.
0: Mwala huo nuguwe tambude na ye?
1: Nuguwe tambude na ye Esther.
0: Kino, ye Esther?
1: Ye Esther.
0: Otambude na chizibi tichi Esther.
1: Ye nyabu.
0: Mm-hmm.
1: Kati ye sente wezabula abula natandi kotula haka na ngamba titata.
0: Olo zibula alimu klasi ya kumeka?
1: Ya chari cha msambu, chari cha msambu.
0: Mwakati?
1: Guno gwenyini guno.
0: Bili ya bili mumukaga.
1: Kati, etamu enu na atasuma. Bwabadenga tasomye ngamba ah sente zibuze wezibanga zibuze sirina soko tuli na ngamba ati ah tata
0: olo zibulo ina abana bameka
1: nze nina abana musambu
0: mm
1: tata sente wezibanga zibuze wali wakabina kebangambi
0: mm
1: kati osobola okola chi musobola wembanga mukomye omusobola okunfunyiranga yo kaka sente nga okola chi ngenda savinga ne mama Mama we na ye na muwanga ya kasente nange netandi kumuwanga ya kasente.
0: Mama Yusuf okola mulimoti.
1: Nze ndi wa boda nkolera ndi yamba koti.
0: Wane kwamba koti.
1: Yenyabo.
0: Ate mchala wakola mulimoti.
1: Mchala wanga akolera wanu kugundi.
0: Kuti.
1: Mu majani mu town.
0: Mu
1: factory ya majani. Mwakolera. Kati nga afuna nga yo
0: busente. Kati sente okubula. Zabula ezono yeko kusoma oba sente school fees zaba nabona bwe zabula bonani batula waka
1: ati kati sente ze chomisanvu sente zibera nyingi
0: baba
1: zibera nyingi kati abadde agenda mwesi wanu yali

0: gano zira akola chi ngatuba wanga tumuwanga ya kasente ya ayo chavwam na jokola anti njijoba buza nti lero timutwa ile kasente ka ku savinga
1: olomuta andiko savinga mwaezi chi
2: mujenwali ngalulala
1: omwaka guno
0: Butipa gano na wakua lero timutwa ile sente anti bajaba akola chi baidaba kubafoyi ati ya lero tiba idie nti lero tiba idie ati
1: Echiwina chitandi sobu tatula.
0: Nga chitandi sobu tatiyama chitandi sensubilo bo kuyuga yuga.
1: Bayuga mwezi chi?
2: Gwali gwa mukaga.
1: Gwa mukaga.
2: Ba malo kubalili resente debali bafunyewo. Aleni yao.
1: Soko male kula msaku batuliriza. Memale yuwe emmemba mchiwina. Echiwina bachitani ye?
2: Echiwina bacheta. Tuwekembe women's group.
1: Tuwekembe women's group. Baku itani?
2: Zebande takantono Esther.
1: Uli mklasichi?
2: Mbanga mcha msambu. Na amalirize cho msambu kumibidi abini netano. Katina abanga anina kuja musini ya ndali.
1: Isoka secondary.
2: Katinga fizi baka amanda yoku isomiru. Mitu wala asatu.
1: Okuwe chipapule cha P7.
2: Katize na akoba baba anti. Baba. Oba mama. Eriye shibi neshirieyo. Titu sobola kukola shi. Titu sobola kugema dinosente mulu ni mulala anga uwe mdenzi. Kubanga erea kujo kumpandisa msinia. Benda sente. Na mkoba Eri yeshibi na sheba anko biye. Fena tandiko kukula shi.
1: Okusavinga.
2: Okuta mukusente. Kati tuatandiko tamu sente. Nga chibi na chochiri msuwani. Ni saving. Kati saving nga doba na dodotayo. Suwani nga batolano suluku miru kumi.
1: Suwani zitia.
2: Suwani iwekale doyenze. Nga woyenda bakugulira wabatoyenze bakubalira sente.
1: Bakuwa.
2: Bakuwa. Kati HB necho wecha atuka, bali menti kumena, nga gwa kumeka gwari gwa msambu, nga ina, nga gobalino kumena kati.
1: Ba mwa savinga nga miezi, tugambe half a year.
2: Aha.
1: Okay.
2: Kati nga balina kumena gwa msambu, nga ina. Kati ogwo msambu, gwari gukali tukai, batandi, bakoba bati eriyo embalirire ye senti. Nakoba mama nti nze nali muluwa ile nakoba mama nti mama
1: bamenyaka box batigere senti meka eziliwo
2: tiba atanga mbox
1: mwatanga wa
2: bako bambu batanga mu ATM ku ATM card
1: kasamu kunganya woko nga senti bazitwala mu banka kulunako ole nyini
2: nga savinga bulirwa sande
1: nga senti muzikuwa sani ani ali treasurer
2: Sara,
1: mchara Sara. Ilenga wababu malo zimuwa. Nga atuwa la mubanka kuhulu unakule nyinyi ulwa sande. Aba atumwali munga wameka mchibi na chino.
2: Asa tunabatanu.
1: Nga mwenda msavinga mtualo.
2: Kati msavingi. Doba na dodotayo. Obobe na bitanu, obobe ile neimeka. Ae msuwani. Chikomparu za lenti, olina ataye imeka, lukumi lukumi. Kati wobanga.
1: Bulirutula.
2: Butidele olwe sande wobanga totese. Olwe sande lolu kuido idana nkumi ibiri. Ale ni wabakutiki nga wobanga tolese bakutela o ex. Wobanga olese bakebera.
1: Okay. Tu savings okuva mu January mpaka omwezi. Mwamala ye miezo mkaga. Wamala yo. Aha, buzi ubu vawa.
2: Lwatuka okukola gundi okubalirira sente. Baje babalirira sente.
1: Bagenda mu banka.
2: Mushitabo shibeno owashe ya paso.
1: Ntigwe kantono. January walete emitwale na sande nya. Ne 10 nyeza amasowani. Tewayosa mu wadde.
2: Kati awo kabiri olwagundi olwe mbaliriro olwawa bakoba bati sente bali jadi no nayo ngaina ogwo msambu okudireta walo okudigaba
1: buli omwafuna akake
2: olwatu kawo

0: It is normal.
1: It's not
0: normal. Omuchalo kono omtwe. Nali manyo bando oza. Biaburi jo. Ntegera just of recent umwali wanunga mtu somesa. Nti orususulu baluluwa de.
1: Nanti gwewe buze chibuuzo.
0: Yes.
1: Chiche chukone somu tuwe.
0: Nali butamanya nali simanyi by the way.
1: In reality chukone somu tuwe. Obero ni chabaita se break dermatitis. Obero ina challenge mutwe muli. Obero ina itching. Akauka kebaita dandruff kaba kamazo okukola ki
0: okuyingira
1: okufuka kati nofuna irritation mutu ya nabuoti oina sores oina bugundi powers obulimu irritation kati bulofuna irritation yeyo omalirizo ofunya okubanti okonewa okona kona kumutwe
0: doctor nsibye mviri zange dread tugambe bagambe ebisere ebisinga bwezika di westandi kwa kusiwa. Era amba mulwadde waka akantu.
1: Bana yenze chenjagala kujukiza bana Uganda nebe busoga wanaba tuuliza nti tewali redi singa busoga royo kuteka tekila bana ansi. Bwebesu bulu kufayo neganti chino chifuse nsonga tuchogereko.
0: Kubabi ya bulijaba ntubalaba mutaksi mubutare.
1: Echisingo kadi yenviri in most cases na kugambi. Ebeda poor medication yomutwe. Chovola hanti tuina haba chala. Nga yaso ulo kusime enviri na mala na ze mieze. Ebedi nga zili maintained nga nunji. Nga tezina buzibu. Luanso nga tia kwezi za products entufu. Nezi mwa silik. Nezi mwa black. Hati nezi kumo vio nga tulukutuka. Netuwa nebali nga wazisivali ilo. Wike jomu sanga zikozechi.
0: Azijeyo
1: zikadie. Mutwe mulwadde. Aino buchafu mutwe. Echo kubidi. Wenali wano mulundi gulina bagamba nti products ze mukozesa chikuru na bagamba shampoo che kirwade kyasinze kulwaza mitwe gya bachala mwe bachala bali masalu na
0: bali za
1: mbejono bananga shampoo kirwade kya manyi abachala bagadde nyo shampoo mukolerero na bagamba nti biri birungo bibiri ebitamini ngo bulunyi bwa shampoo no bulayi bwa shampoo
0: yes,
1: ekimba kita KDS ekira bachita sulfonic acid. Shampoo oyo gwe mugulirira ogwe mulabango wala iso oyo shampoo yabira mchibaita sulfonic acid mukoese shampoo wa Yeko Pretty shampoo bamwita Yeko Pretty chinda mu shampoo bamwita Yeko Pretty osokubanga nti emitwe ja ba customer abo ojija mu griso mubi ne gisigaza oil omulungi oziize enviriza bokutuka oziinze enviriza bokumyuka
0: ne shampoo mubi aletera enviriza kutuka
1: anti shampoo mubi akutula enviriza kubanga kyasoko kola acid ya mulimu oli ayo kya strong ili ya acid ya root ne kutuka shampoo mubi aletera enviriza omukyala kumyukira shampoo mubi aletera omukyala kutuka wano mwaso wano ngamazo okunaba shampoo mubi aletera omukyala okunya omutwe shampoo mubi aletera mabwa mitwe abakyala banji bali no butulututu mitwe nga kyava ku shampoo mubi kyetubatu kujukiza
0: chukati ne yekaza sikuocheza nyo.
1: Muna abe shampoo wa Yeko mumitwe mukozese oil gwe bayita Yeko anti dandruff oil ogaleo stuka mukozese ka cream ke bayita Yeko Pretty anti itch cream wa avocado ebigambo ebikwatagana ku bulungi bwo mutwe nenda bikayo muchala banango muchala unyo mutu amalake mirenge banango muchala akutuke envira aswaza banango muchala inaka wiki tatunda banango muchala ainaka vira akamyo
0: bagambe ko batuwe ku sente banange
1: abami muwa bachala ka sente
0: hey!
1: Abachala balabike bulungi banange ngabwe tutambula ku makubu ngatwe gumbo mukaza alabiko bulungi bwechandi bado ku fire bachala balabike bulungi
0: bagambe sija
1: kuinga tekniko nemba jukiza mbagamba tuina cheba ita flex watabu mitwe. Nembagamba nti sebreak dermatitis wabulabe. Nembagamba dandruff simu temumwenyu midizamu. Tuina abasajja Dr. Infla. Abasajja na umusanga nga asani jabidevu. Olukwewe wana nilujuda. Nilujua stuka. Natula msaluni kumusala na gamba. Nga gamba wa saluni. Ngati msajja wa chitibu. Nembagamba nti mkwe gaidi nti kaka kwe ya keru. Luachi. Luanso nganti akali akaduga baba musale mviri wano konaka yikobunga ne bangaba yikobunga ba muogo omusajja gwampuliriza gwali musaluna sala abasajja wana abasajja ngabamanzo kusala mviri normally mbakola massage luanchi tembakozesa oil wa Yeko gwe bayita Yeko dandruff oil abasajja bano bulwo mukoyisa Yeko dandruff oil tabutuka situko mujja njaba bine bidevu aba tuka kasero mukaza yagala kuweweta ku mukirevu bwati nenga linga kuwata ku fene banange nga mwena mu butuse mu birevu mufanna nga fene aba chala mu basala
0: batutisa
1: omukyala na sala love omukaza nyo nyo kuweweta ku
2: Yeko dan and
1: Yeko anti dandruff oil
0: na cha chikola aja ko binebise
1: batuwite
0: tutia
1: ebitutu ayo musajja go ba massaging sa oil oyo go basiga oil oyo mu kirevu nga ta nga yakamala kusala tasola kumera bitulututu ebyo.

ndekereza awombe ngavu awo njya kulengeza katono muiwanga lya Nigeria mva kwida kumuzinda logwa radio ya isibantu muiwanga lya Nigeria abantu arawera bisatu no musobyo Nigeria yeka kaisanti abantu ebikumi bisatu no musobyo Baidi nga babuzibu hao munkole yoku wambiwa Bahu izibwa Mubulumba gani obu inda uru Nobu vindu obu inda uru Binobu yogeirwa Ebitongole vya bambega Bei wanga ba ya Nigeria Baka kasa Ntiente kateka baka jabu uji nadu mumaiso Ntiente kateka Edo kununura bantu Aba sui kenkumi Ebikumi ebi satu nuwa mesobyo Abaidi nga ba wambiwa Dikajabu lunji mumaiso Chokanga Mukawefuwe Uo kunula abantu mikono edaba chamu Nigeria Eri kubia beye iziza Mpuliriza Eri abantu Beya tuwele mikono edaba chamu Abantu ebi kumibisatu Yaba iziza kubutaka ewaka Na kutagezo loigulu Nchakabi ndaba keta boku harama kakambwe Mwi wangeri unobu vindobu ndindi Bridi nga bukola oburumba gani obwenda ulu. Akabi nda kutika ikiriza munsoma obo kusome saba na mungu lene ye chizungu eyo. Echigambo boku haramu chene chitegeze echo. Ntirebiye some ebiye chifu ebiye bia bazungu. Bia sitani haramu.

China na mnana kurezi mukaga uwesu garuyo fama kwa sinzi lukuba tenga ofu na burungi mbozi nga NC Yoweri erabu yetambula mbede nkutege ziza ndi president wa ifowei wanga Uganda Yoweri kakuta Museveni avireyo yavu mirira ebikolwa ebyo kugema abana Uganda munkola etali ya isi mawango wa iwanga eyo kuhuya abantu okutuntu za abantu muiwanga wanu ngaya babikola na abakungu bakulembera bahatu wala nga nababikula yakoba ati buli muntu akikola akikola kululuwe tinga ye president we iwanga mpuliriza bulungi bino byempaliriza okuidukiza ku nsonga eri nga dibawo nemvumbo edate wakubana kubadasira ifaba iwanga Uganda na mawanga agenda ulu kuruwa ebikobe bwanti bene gira mu bikole ebyebino ino ebityobole dembe eri obuntu ole ya yaba kumukutu muyunga bantu yategeza ati oyetu jamu twala ku mtu era yabao nga mukulembeze wakuntu ko

tongole kizibizi kya wano ati byesijo yo tudamu sala ku enkoto kulura kulwa lwa bazira afenga omuziro oba ayo tije ino mpa wabirozo wano nzinsibule kubanga nsongo yo grant ufaye kabiri ole Binebigamba abera likwanukula kubyomu na magambi Andrew Mwenda kubyomu omuna Uganda Stephen Nwagaba omusa omuvubuka omuto yekubirenduru nga yetaga buyambi ku nsonga eyokugemebwa n'ebitongole ebikuma eddembe bamutuntuza bamutulugunya ebikola ebyebino ino tinoyo yenka eri abandi abanansi abayiwanga Uganda tujenga tubakutegeeza abayibe nga bawambibwa baruzibwawo batuntuzibwa bajja n'okuyida nga tebasobola kutambula n'ebitongole byeime bizibizi president yakubye nti buli muntu akikola ku lulwe ife twakwa tujja kumwidukizaako ku ebyo ebimukwebyo ku badasi be abayinga bakole ebino ino ng'abandi ezira we rekoti ya chalebe taka kumukoti ntimwide mwezi omusango ezira

0: Ja.
1: Kada. Kada.
0: Iwe.
1: Omwana bukumazeo.
0: Mnambuka yi.
2: Echembuzi wachibanga.
0: Echembuzi wachibanga. Yakola chibi.
2: Yakola chibi.
0: Neche mkoko.
2: Nache yakola chibi. Baba yachikola
0: chibi. Yage membuzi yaliyo titiyali yabu na wakazi. Kada. Mama.
1: Kada yale etorwemba.
0: Yale etorwemba. Hey. Afande butus.
1: Mamulete hile.
0: Braza. Omwa.
1: Amulete ile bazooka.
0: Actually bakuli no komandi. Walio line yo komandi ani yeye wola chi.
1: Engoye.
0: Ata amale ya dambulo obwire. Ekitegeza aroga.
1: Mwanko ba anonti ka da aroga madi. Butu olete chengo ye mbwa dambulo obwire.
0: Aye chembu zibati chetagisa.
1: Kada wage membuzi.
2: Zijukira. Zijukira. Zijukira muluimba lwa Denzo. Mr. Mama. Yagamba ti. Hehe. Yagamba ti. Bolumbe chikomera cho mugaga. Embwa ze zikulumba. Omugaga sigala yebase.
1: Omugaga ni metonira se. Alamba ile. Bona bwana bwene embwa.
0: Aye muna.
1: Bulumbe. Information iyo nayo na metonine yabawo ile. Era mentoni na aliye numa wolu emboro tulisoba na ale kula
2: obubwabwe obatu gayo
0: omubanda
2: ne buzingire nchira maguru gabo
0: ngaposi bamazo muchunya
2: buri
1: kodi kada
2: wada na yebulanga je buzingire nsi
1: kada yako banti ole yako latia
0: mbiya dolo bya mbiana ala
1: musu yana ala musu liwe wizinoni akolemba lwa kada Ole yana ala musuit.
0: Aire
2: munangi. Azwa nyinga wiza afunye ko afunye remix entufu kati content.
0: Ai kai banu.
1: No nyakada tubone. Da kada yakuva.
0: Verse semba.
1: Aye bamuwa ide.
0: Verse semba ino rimwe byo mukoti.
1: Ah enzo byande numirenga mento ni mwene na VM.
0: Be kaba muyambe kuba mento ni azira line
2: yedo. Ali bize.
1: Tayo kada tulile.
0: Verse semba.

0: Chitore nyanyi zokubanga kutadeo milioni inga bidi.
1: Mm. Bwechiri.
0: Omugago yonu kubanga totera musabiriza.
1: Hey. Oba sabiriza ino chibi?
0: Mm.
1: Hey.
0: Hey, budirofu nebizu vye mtu wale vini mpako. Mm. Zetano. Kati atuka.
1: Omugago. Omuenda kuende nje ngatidi sobo lavayo.
0: Atuka na kuteka mfo. Ategera price yo.
1: Teo wa mtu walo.
0: Ati kati abata suwala. Kuwa sente zona za abaya gala.
1: Wachimuingiza.
0: Na yomu gaga guota sabidiza. Osolo gende uwe nga name metuwalo kumi. Na kugamba nti sina musente kati. Na uja kuma uru kutani. Ukwe ya kakadi. Guotero sabidiza. Taswala kuwa chalina.
1: Ato ba wambaliza. Jeliwe kuna hava mtu walo
0: kwa jangwao na kwa. Ya ero mgamba mzei manage
1: ndala. Ero yasule ndala.
0: Ndala. Na kuwa mtu walo. Kati atengi ilanti. Ono. Na ye waliwo. Amanyi. Waliwe vintu. Dani. Abantu wabalaba. Ndala fabali muati. Okubera nilinya. Nga gwe kadabada. Gwe mentone rasi. Gwe lani soja gwe janda. You built a name. Nilinya ilo teriguli kasente.
1: Bwechiri.
0: Ochitegede. Na hati linye lisobolo kwa la sente.
1: Lisobolo famu. Omuga hati omuga.
0: Omuga gazali na. Ni omuga gatasola kwa sisa. Sente zali na. Kole linye lino. Liolina. Ochitegede.
1: Yes.
0: Sokalachi lina katawa kena linso mako urumunga bagamba. Engombo ya life is short. Yalie guayonti art is longer. Nti life is short. Art is longer. Nti God forbid. God forbid. Techivera o. Musovia. Asolo kuvambula mbwensi. Oluyimba lwe lusigalawo.
1: Nga lukakola.
0: So, life is short. Obulamu mumpi. Na hii ati asigalawo.
1: Ya asigalanga.
0: Muze radio yafa.
1: Ene mbadika aliwo.
0: But his music is still here. Uchitegira. So, chitegeza. Muli nechi nitwe chitagulika.
1: Nga abembe.
0: Hey, kati, banobareji. With nzenaba basaja bemera nabo ku live zao abeyo na ina kusigira kifananyi how the artists abimbi babasobode batyo chikola ekisoka mu region yabwe meka bamu HT wachona kubobera nga gwe kirongo sasobola okola talent
1: yes
0: wano tukuba bakube
1: tubalwani saba ile kuitaka
0: aha tu omuyimbi alina we yete kandi ni wabali yala at least tagenda labikira mu bantu
1: Haifewa nubu hata bali kustuiti.
0: Kuchitegede.
1: Kati. Bali nakuli ya duma kubalaza.
0: Nti. Aba wagai batu katei munti. Oyomwana reiji atu kandia awanise kololo. Na agenda mu ofisi yomu gaga. Nomu gaga. Na vera hapo kumula bako. Omwani kumfuna.
1: Yes.
0: Nomu gaga na afiri nganti. Ni reijama nyivaliu yangi. Kati. Omkaga na
1: ayagala.
0: Anchari
1: ireku.
0: Omkaga na ayagala. Aweyecho. Echimuese chitibwa. Reija sigarenga. Amwechi tibwa.
1: Exactly.
0: You don't understand. Ntina ye. Fe, tutu katai mundi okuchari la ofisi yomugaga. Ayagala kwe kweka.
1: Nani ali yao tinono mwembi. Zira o.
0: Mkome nzira wa hile. Hile. Uchite gede. Osano mu kubira ngali mu ofisi yano agama. Ha. Yoko hilo. Yoko hilo. Yoko hilo loku hili. Kolo nata kukwata. Nonyiga. Nenga ensobi ya vakugwe. Wamula ganyoti.
1: Oi salevo.
0: Oli musabirizi. Kati. Biz. Kati. Otege ke chivuru. Chitufu ngo li naba gaga.
1: Haba sobo loku yamba.
0: Hey. Wafunye tebo zi makumi aviri. Nga kuchipande cho watika kwa tebo timituala atano. Na ite wafunye ya kuwa ya dasa. Nga tebo zino. Chine nonyi ya kuwa denyinji ya kuwa David.
1: Bamalanga badisala.
0: Anti hey. Katolina. Anti kato mgaga gena kula buati. Mgaga. Ogenda ugende uwe, ntiwa ya gala tebo, aguleko tebo na kuwae kumi. Nomuandi yeka. Kakame ya kisigade, tujabida wa. Uluwasho na yutuka numtekera one meza. Na sindika, abavubu kave na hata labika. Mungate togenda musaba balance. Kupatari uo.
1: Bajiti ya manaku?
0: Ochitegede.
1: Nevi okundwa vyota ireku?
0: Mungwecho kula bidako. 2 weeks back, waliwo MC Webu Gisu. Bamuita Isaac King. Yakoze chivuru one event nagula motoka etali wansi wa milioni ya 2 ebya dala
1: nga MC
0: yee nasiga kone sente ze
1: yee branding
0: it's just an MC ya ya collaborate ye with respect abagisu bonane bajikiririzamu
1: nga MC joyo waka
0: tebo ye ya raisi yabade ya mitwala asatu
1: tebo
0: tebo ku Elgoni Museum yafunye tebo zisuka mchinana
1: iwe chochidiwe
0: chitegira kati chiba chitegiza febwetuna agenda maso nga one tulwanyisa abasobola otuyamba okutuuka ku ekyo
1: talent nga tulwanisa ebitune
0: two nga gwe ngomuyimbi value yote baddeo nzika ngwe chokulabirako tuyinza nonyereza wano kubana bakole ebivulu buli mwaka ebyaddala nga omuyimbi gwe bagulako tables with value nga yelandi soja mumazima matu
1: era obonoonera izanyizo okubali
0: mulala Landi soja gusubulu ulaba nga omugaga gwa chalide na ali excited okumurisinga.
1: Ano ni soja bulido? Ano ni soja? Wabanole mboluli
0: tambula. Fituali tulabye, tuwali tupate kwenye Landi soja ku Iganga Road. Msaja na tulaba. Msaja na tuimiriza. Nga mugaga, nenga tuimiriza atia. Aga mbata haimirize. Na mugamba bana, we wale kwemba. Najayo milioni. Najimua. Okumweba zuku yimba. Just. Na mbati wae mbaka sike mba gondi mkazu wanga kenda yimba.
1: Yamua kakaire. Buti wanevu so gabameka.
0: Karizoja. Alipati kulebe. Fafasirika lewali watu kuteko. Aba traffic. Nala banga yelandi soja. Na gamba nikati. Muli kufuga speed. Ya garofe. Ani agendo yimbi na mchala wanga. Ngana ya alaba. Obutabira obwala balanso ya batabira una yakubalosi mukaza yinzo obutabira musanyufu waka kitegera so banange tubere necho kwiganga artists ate kino eno mentality getting through number wagizi oshegira abantu buli watuko mokula babayimbi bafanga ababuli jo ne vali yabwe sala
1: abene nabe fula ababuli da bagizi bazira buzibu
0: ati kati walu ate olumu oli ayizo kwagala brand ojiteka wagulu ne bagamba anti yeraga nsonga chinga meno mwagizi yeddeko
1: abata ID
0: ati mwagizi wawo analoza mbo bakola challenge mbo muimbi na talaikinga mbo muimbi yeraga
1: izite must eat wokolera challenge ndino okulaikinga
0: bakolera challenge ono timutu like
1: ati echalo ifene chitusumbu wawalu
0: osegede
1: ifa babo ni bayimwe imwe imwe abemu echalo tulina chinji tukali kubiyege byo
0: omwagizi
1: ate nguze kada
0: bera mwagizi omuimbi abere muimbi kuba muimbi ye creator gwe konshuma uchitegiri ugambo ya King Joe weba lije kumirako so basically bivyo njagade tuigire nyo ku
1: Rage umusomo gubaire mulu ujo
0: nti banabana Rage aligenda ekololo nguvuli yao bulichimu bachiguze tickets weziri meza weziri
1: ebi singa bia
0: weide he's just going to perform oyo mvubuka ruya imbe ekololo ye muimbi gwe nalaba nti ya tuka ni kustage uku mkatalina pressure. No pressure ya jai mbali microphone iwe. Ni muka vesti kata vera izi.
1: Wabulido.
0: Na yambala.
1: Oye nambala eneyo wabulido.
0: Aba imbi amanyi ge mkozi sokole gali. Muka koze okuzimba value ku ati wa mwe. Busoga eri very wide. Abo tuba sobola.
1: Oli koba kola gali. Oli kogera kube mbia basoga. Amanyi ge mkozi soja muirogo. Okwe roga loga. Gemuwe mukozese nga mutamu obwongo kwe brandinga. Abe mbi abaso gabali muirogo tibali muchie. Ero jawo lirantu wala guire ilaru. Wano.
2: Busoga Roy Radio. Walala ni KCB Bank. Bakutu usaku. Chadala ni KCB Season 2. Olu sisira. Olu kukongira muamani. Mubienfuna. Olu obwerele. Kuluo kutanuno. Nga msanfu gomunana. Awo. Mukazi minji. Mukagwa. Ida bakubangule mbienfuna. Ida oigule wakaunti ni KCB. Iwaline chibusu. Echigamagana ku KCB Bank. Wena ida bakuiremu. Oluoni tunumidu habembi. Habamani. Omuli Geoffrey Rutaya. Abdumlasi Land Soja Tuidokuwa no mgeni waifa wenda ulo Hona lebo manjeri cheva kutika Okutandika sawa ine doku mcho Baka kuli rabubi KCB For people, for better
3: Aba Ocean Graphics aba gani kwa Kukatch Road kuchisacha mkama akedi eduka number LB6 bakola designing and digital printing photocopying mu black ni kala bakola receipt books textbooks printing oba okukube ebitabo binding chewandi ese perfect wire and hardcover binding bakola scanning sealing bakola certificates plastic IDs brochures ni magazines stickers logos passbooks obutabo bwa savings calendars invitation cards pledge cards flyers posters business cards report books menu books photo boards amabasa ogenda kubigambo chona bachikola bagani kwa kuchisa cha mkama kedi eduka number LB6 bakubile ku 0753 8 2 6 17 oba 0753 9 2 6 9 naba Ocean Graphics.
4: Iwata idhi, omobiso gwendo chomulonji gufana na gutia. Gezaku, mulonji na chohani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulonji na chohani. Tini bina yubisibisi, miebatabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu aba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chiguonka. Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abato na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri, no kuzizendwa ire. Okunga kota ire local packed chicken enko ko yefe ye china waida enso ga yen ngabaji parking za bulonji Prissy Bless bali musite ya idinda ku Kukatch Road echizimbe Mock Plaza room A18 obose buloba kubira ku not musambi na isatu ndalandala munana mukaga isatu noti ni ku not musambu mukaga itano ibiri itano not munana itano itano tukolani delivery area bali mchibuga na bali kumbali kwe chibuga vachalira ku olwalero toida kwe idusa.

0: Elzidino di becoming active ino dabanga dizimba bulungi ino daleta amaadi kana nakobye nti ebisenge byobukyala nebisinga kubamu kuleta amaadi mulere mu bukyala wobi massaging nga wa massaging nga wena wena nokubanga omukyala oba kwa wabanga oli mu kisenge wenka waikaikana womala okwikaikana wabanga ogema ku bitundu byo byona byona
1: tomutwaide mu master bay.
0: Echo tichi ba masturbation ni kubanga chirunji no inzo kwa aye nga tuliku training mubi guno guve sensitive.
1: Okay.
0: Nti omuntu aba yaka kugemaku nga gwakoze ira gwekanze. Eri omuntu okumugemaku otya inga no mubiri ogemye kwa inga.
1: Chaidi
0: na kungati gwechusa. Kati oino okweta omukyala ino okubanga omubiri gwe guli extremely sensitive, extremely active. Nti oba wakagugemaku oti nga okoze echi gwabuse ira. Era ojo kukolo oti okubanga mwino amugemye kwira aba yakoze ira chova na kisomye nti eri abakyala abasinga bungi abamala amangu wabaye abakyala abatamala mangu ekyo kiba kyagunda yosolo okukyeyambisa wabanga wetanga ku mufeeling eyi wali abantu nga bakambwe bwo. So obukambwe obwo bwajani ku mubiri inga mwene nga tayenda byakumuzanira zanira oyino okwikaikana woba mu mbeera ey'obufumbo okubanga ogasa obenga olina amaadi agamala mwiwe infection dona nga dirino okukola yesebo.
1: All right, tusigaize dakika 14
0: yesebo
1: tuwekeleza bamawulire bageme mu aika tolewe namba dino kikulu ino namba dino dokitono mwogere naye obulamu n'obukola ate bwoba nebikumekinga okuba omukazi oba omusaada nekijo kwamba wandika note 7 7 8 5 ndala 2 njiramu ku 0 7 7 8 5 ndala 2 ni ku note 7 8 ndala 8 2 9 19 twireri omusawo
2: musawo
0: wanjita
2: ngogeda ne topic iyo twera bile kintu kino
0: yes sir
2: abasajja abakozesa amadagala ga manyi ga kisajja ate n'abantu batufudde ko nnyo mu region ene ya Busoga bafira yo mudwaniro banji bafudde abungana abambabitibwa
0: yesebu kakati ngenda chikwatira omune kino nti amadagala gogogambya ge agakola chege kisajja nga bayagula obayinga nabachala bagakolesa
2: sure
0: wobera ngo limuchala nga toina appetite ya mubufumbo chokola gwekwata bayagula omumire cells zibera activated nofuna appetite yo mukisenge.
1: Eba na boye nkubiye wenso mienamba wali kubila wa masimu. Na wali kweta kuwala kuna mmatu. Okay.
0: So, munange, awacha alabona bafunachi, embele yo, bati, tichirunji kule savayagula. Tichirunji kule savayagula. Yes.
1: Niyako wati hili mpiso hoye balina, inzo kwa amba.
0: Kubanga, aidakule ta nitric oxide, ayobuzi buwabu idokolanti, wobanga. Okole seiza kabiri toidamu vaku toidamu vaku wa toidaku bango sola kuku bango li ogetinga stimulated
1: cheta kwa
0: banga tukolesa ebintu ebido kutuyama nga bidinacho nga exercise nga ebintu nga tichija kukosa directly mu mubiri mulere abama simu oku mubulu ndi mulala
2: bakade balabule
0: bakade si chirungi mwona kubanga atutiseka abantu banji wana ite wana likunku vila just kuba mulu ndi mulala njia kugema wakuba ino tijia kola so muna wosoma namba chetago mtu yangu vila mulu ndi
1: mulala tegele tegele
0: ngari wali ya nemeke akaku emiru
1: atenga liku kudangu liku ugela ayo kwa jia gema
0: aye kasamba ku radio onowa
1: 291
0: jenyo so kera ku
1: okay.
0: So ndiku nikuwe inebulu nji nji akubira aye ngechi ntue chechige magana kamu blocking wanga bide
2: agamba afana we
1: usawe
0: idodambe
1: kwa nene
0: so tueneka kampe kwa abama
1: simu tuwawe kwa dachika tunomwenda kale bantu walibubi kale muna angetwe gaiteku ngobita kunotu masambu ina mkaga atanu munana isatu asatu na isatu ni kunotu masambu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itanu kola nambemu. Hello.
3: Hello.
1: Wanji?
3: Yebale.
1: Kale boss.
3: Hello.
1: Tube bangu bangu oyo ateja kuila mdozo ndairimu. Bitawe nawo tube bangu bangu bwetukugema boza dokita

0: Kale we bali kutuuliriza ku radio yo Busogare Radio. Edakiika ebula makumi abiri n'etaano okubanga tuingire sawa eina. Edobwire bonna kolwa leero lunaku lwa kuna enaku edomwezi mukaaga. Johnson Mwanguzi nizali kulamusa ku bwire bwa leero mu studios muno. Buli kaseera katweka tuka tuba tuingira mu nsonga dabi ya bulamu. Era negatibwa ku mukwano gwange Sharif Kagwa ava mu kitongole kya Better Life. Baroni begulira ina mukubwa ni kantu baidanda baba na Uganda. Mose wa numbuso gawetu sinze kwa manida ina inga nimbo ganda baliyo. Elanga wanoba ina iduwa alidu mchibuge cha idinda kuchacha mkama akedi webalu ile. Dene kamuli yeyo yona wanoba ina iduwa alidu ili kuchizimbe cha Genesis akedi. Awongo oliku ingire chibuga eche kamuli. So mstudio zimu na alimu gwetujo kuwa ngatu wayamu kunai kunsonge debi obulamu. Sanga iloku wana msao Sharif. Lamsa kuwa tuuliriza.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin kul huwallahu wa adallahu samad lam yalid wa lam yurad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namsakubaza babusoga Royo FM mukola chamanyi okujeko mirako amanya nedobozi nze Haji Sharif Kagwa okuva ku Better Life. Nga tuwa kukamukuja njabi sedagali obutonde, nga tuja njabi nduwa domuli sukari, omuli pressure, omuli ulcers, omuli nduwa dezita wanyaba fumbo. Nga tuja njabi sedagali obutonde kubiruwa devi ya tevi ntu, kubiruwa devi maze kumuntu, ebangi dene. A Better Life muabo, tuwa fukali faro. Echo kubiri mganda nge muanguzi, ebanga niyo maze nga tuompuliza.
0: Ai tubetu bona gana. Na kuwa ntukumpe wote
1: wetu.
0: Ai nga tubetu bona gana.
1: Olumu bade sikwasa.
0: Kitufu.
1: Better Life tuina matabi manji, tuina ekamuli ku Genesis Arcade.
0: Ewa ife municipality.
1: Era mbero bunako olwokuna. Anembera ne jinja no kutisa cha mukama Arcade, mbero bunako olwokutaano kati ngencha. Anembera ne iganga. Kukalina ya ajimu yangu.
0: Eiganga.
1: Eiganga. Ukulida yes. Nidole na kavule.
0: Ok, ngolifu lumechibuga.
1: Haa, webali nyo. Ila bili kumukono mlarogo. Bova kubova doveno mtau ni eiganga. Soka dualilo, ilia government na kavule. Nukira wansikwa ina ya ajimu yangu iliko adiweya. Bova dova na kalamango ingila kamu ya iganga.
0: Iganga town.
1: Osoka kukalina iliko adiweya. Jowaita ya ajimu yangu. Nuweko da kudwale na kavule. Nika tinzendi kukalina iliko adiweya. Obagwa tagala kutawana na kubuza. Botuke yiganga buuza. Kalina ya ajimu yangu eliwe likadiweya. Gubotuko yes. Walampe waguru.
0: Muli wangulu kalinoko.
1: Kalina kwenyini kwetuli. Eriyo genafuna services za fecho kubirifetu atuka. Ngeyo genti ndi tuli rifaru.
0: Yes.
1: Tulicha agala bantu banywa dagala. Fetunda dagala.
0: Yeah.
1: Fetuja njaba. Ebanga, ebanga tuwaze mfiwidi dene.
0: Muidanda ba chikolo.
1: Ta hatu janjaba.
0: Chikolo echobulu wa ide.
1: Root cause.
0: Chemukolako.
1: Chetukolako.
0: Tivubo nilo.
1: Aha. Nituma nyanti. Muanguzi. Uradebo wa manya gobu tonde. Buva kusukari. Uradebo wa manya gobu tonde. Buva kuchino. Nituma nyanti. Uradebo wa manya gobu tonde. Oinobuzibu ni nerves. Kwa tuina nerves. Tuina setika nerves. Walawa inobuzibu wa nerve damage. Walawa inobuzibu wa atalizi. Walawa inobuzibu wa vessels. Ngata sicha suwa kuflowing sa musai.
0: Bolonji.
1: Bebikabie misuwa. Ibutiamu yes. Musai kubanga kuflowing amuchi.
0: Momobidi.
1: Nasina kwa yongira nsoko kwa za njine buyinza yatone ensine guru okutali kompaji yona. Oboli ya wacha ino buyinza okubanga fena tulese mbantu abalamu. Walole daba antaba suze mutaka.
0: Banji yabandi balu ide yabandi wase makomera.
1: Aha ade wane bageno zike ncha.
0: Chitufu.
1: Umayi walo mtanage na kudamu kulaba. Ngechindo chiri kustajia kudamu chianga maso gazibie. Walo mtu lero atage na kudamu kubana maguru. Mkwa mwaka fana nyuwana gira mchiyugo kwe yamba. Umtata ina maguru wechina abeda. Kakatunda.
0: Nga wakugemelele wakugemelele.
1: Aha. Nitumwe wazo kwa antifatati chatule keda maguru. Kunobenjo msusu wabonji. Achatule semanto batambula kwa atatifetubu na angudo. Uvoli ya ungotu ya tulio ima kwa tuneduwa lilo. Mchinubi.
0: Yes,
1: Oyima. Tuine dwalire Masaka kukutesa plaza opposite ne umeme. Tuine dwalire Mundeba. Mundeba tuli ku Masaka tuli ku mafuta ga Meru okumpi ne ka ne KCB bank. Wetuli Mundeba. Ero okay. Tudaso tugena na tusinkane kwa wali abantu abali eruwero nga babawulira. Kwa nda bali nakasongola nga babawulira.
0: Nga batuuliza yes.
1: Abo namusobola okujje company mufuna service. Mwabali mu Busoga region. Tuwa gamba mujja kujja ku matwa bigafegano mufune obujjanjabi tugambye unako olwo mukaga ku Saturday mbera namwe yiganga ate wabera wagule nebo genda yonja
0: bulirwa mukaga
1: bulirwa mukaga wabera wagule
0: but yo mwe no bayirwa mukaga
1: wa mukaga
0: ainge na kwedindo aba waigule
1: waba wagule nato lwo mukaga ambao kuva kumacha sawe mpaka sawa munana
0: wavao
1: nembao ne kumawe jinja ne nkola byongola kwao manyi nokwete kanzile Kampala olako lwo kutano mbera wane jinja kutsacha mukama akedirange nakubera wencha kutandika de sawe mpaka sawa munana onako lwo kunange na be onako lwo kunaka tingalu lero runo
0: yes.
1: Bade kamuli nende se yaba sawe rawa
0: Genesis
1: akedi kujinja road
0: so muntu wa idembo kujaye encho
1: ni bakukola ko kwa basawe ndese wa gule era treatment weziri ne waluo fetwatu senzija njaba yafe soko tukoleko bwambega nenda kuzinda kuzembera ku marwali
0: ononereze
1: eh kwamba na abantu banji gutuka ku better life ogame dokinyo soko buza abali yao olinde ko nabana jja wabuze bintu ya better life biri genuine je better life aha ejanja betia gubanga lyo maze wano wakati nachuse nzija njaba nze sicha agaba dagala ngo mutagenda kudda kudwaliro wangu tota wana kujja
0: yes
1: njagala omuntu agamba nti ngenda kuona kwa Ola Johnson wa fetwa research ya fetwa ganti omuntu okufuna enjawulo no kuona ayino kumala nnaku 30
0: mu process ye mali yaona
1: Inaku 30 asokula nga akola atyanga
0: atelele
1: olwensonge chokula bila konga kino soko chuulirize bulungi nti neziba virus virus ozimanyi zindwadde eze enkole ninga zaafuka ndwadde za bantu
0: obu okobulete ndo iledo
1: aha okugeza katinga nubulado badde obwe ebola
0: ebola
1: ebola kutani kokulaga sign mu miri go muntu eragira kunaku abiri mulumu inaku abiri mulumu ze weeks 3 HIV yenyinyi ni
0: mulumu
1: silimu age no mukebira kokagalita HIV kama le naku ukamala weeks 3 zina kwa abiri mulumu
0: abina lulala
1: ne covid yenyinyi to abiranga mukulembeza tade kuna
0: kwa tuwe na kwa abina lulala
1: ndida kweza abiri mulumu womaze okutegera nti abantu bojjanja bawonye twali balabaze mufuna buchi
0: bulwa ido
1: bonero yes. Katetwa bakujjanja mu tugoberera nnyo ente bango mu virus damanga afuna
0: blood 3 weeks weeks 3
1: tuzi samu wiki emwe ya extra kulanti omuntu akoza atya
0: gwaba mwezi mulamba
1: katatu walu abantu ngembiri jabe ja getting out drug resist
0: nga bajiri sino bulezi
1: nga bakosize dagala buli wamu kalecha swakulira dagala kati otugama tugera kujja nyo kumala emyezi ebiri nduga ndo mujja nyo kumala emyezi ebiri je chigeza ze weeks 8
0: yes.
1: Ne yate chenja ulo chetulina oshobango ene ndo adde 10 nirukuchadinga sene za chirwadde chimu
0: ainga bidebe nabe namujabi kolako
1: yabijanjaba gomanya abantu banyo tebaina mani gati saje ninga mani gati saje chikaganyo kubamu obine birwaddo omuntu bilala byaina
0: ebiyegaise ebinji
1: aha kwa mani gati saje sibulwadde walo mchala atazala ngoko civica kwa mulemerera nga nokugera bugenzi munaku zeza buli mwezi cha mulemera si chirwadde utilizing efunye information ba urinary system yenge efunye mobuzi asota ngo kwanda so akulwala bulungi aso kunonyo mwana nabula wewe walo mchala ina mazi amanji munsenga mulemeso oruguto
0: bolo mchala
1: ngesekeze za zilcoiled ngazezinga ngarasho afuna rubuto kandi bintu byangu nyo kuchi ku better life ari walwa abantu nga uyo mulwadde bwinga mazena bwe banga dene
0: ngabufula bubwe
1: kati abutuga ntuso kuja nya wiki emu uyo omwezi 10 weeks 2 osigala ku sente ndalezo tetukuongerako ari nga tuso ganti tuko chiwade chimu chino no ganti sense rasi zina dokita nenyi nako sende anyako 60% tuwa 60% tandika treatment esigade ozilete
0: ya sasula mu kitundu tundu nga yole dal treatment
1: ngoli ku treatment nga nenja ulo oli mukujibo nao tugamanti ku better life kwate simu za phase ino zijja kuba nkulu nyo ola sokula ngo funya ko obujjanjabi simu za fe MTN eri 0700 Insambu
0: 0700
1: Insambu musambu
0: Insambu na musambu
1: Wandika 95
0: 95
1: Osembe ya 22
0: 22
1: 0700 Insambu musambu
0: Insambu na musambu
1: Wandika 95
0: 95
1: Osembe ya 22
0: 22
1: 0700
0: 0700
1: Insambu musambu
0: Insambu na musambu
1: 95
0: 95
1: Osembe ya 22
0: 22
1: Ne 0700 8
0: 8
1: Wandika nkaga musatu
0: nkaga na isatu
1: Wandike nkaga mutano
0: nkaga na itano
1: Osembe ya 0M
0: 0 ndala
1: 0700 8
0: 0700 8
1: Nkaga musatu
0: nkaga na isatu
1: nkaga mutano
0: nkaga na itano
1: sembi ayo 0M
0: 0 ndala
1: gwa inechirwadde cha sukari sukari twamunogere ddagala nechikolo omuna

0: Mwudu wichi?
1: Obutufu.
0: Kati singo mtu agenda mu condition jitita pre-diabetes.
1: Yes.
0: Kwekubanti omubiri gu. Gufunye inflammation. Nga guruko simunji. Oloku wakwesa nye yutabili mu sugar ze nyingi. Obu wakwese mele ilimu protein ze nyingi. Obu wakwese mele ilimu starch omunji. Niwesa nga guruko siwa agenda abeda kwa waguru. Buli guruko siwa na abeda waguru. Gena funo bubone robu nuna. Dela bavuka babu inaite babu teka nko bichi.
1: Yes.
0: Babu teka nko bilo ozu. Bichi boleka ngo kumi embeda ya pre-diabetes nege na ngekula. Etani kanereto mtu kuso. Etani kanekuleto kubanti sukari wo gena tani kwa bende diabetes. Oorubereda. Nti obubone robu nusingobu laba ngobo. Ina buluanyise. Okuli renkala mata. Okubanga olile nyonte kuluma kumukumu ya kunywa mazi. Akabone sika runji kala ganti ina glucose munji
1: mobili.
0: Omobili gulwana ne glucose omukendeza. Omuntu ina glucose munji mobili ngatana kutanga kula na sukari. Otula ba ina tutono.
1: Talamba alaino.
0: Era ekira ba olira. Wali na ina sukari na sofuna akabone dako.
1: Yes,
0: omuntu ina chode cha sukari ne botula katono nnyo sanyalala. Oli ebigere nga bisanyala dobe mikono. Abavuka banji bachina kwa bavuka ina kuzoba koza nyo sugars nyi. Bwela ngo tani kufuno kusanyala. Kaboni ya kala ganti, guruko soena mwenji mwabili. Abla pata nikane baba ngataba noga vizigo. Kato siwa bango liwa nunga botudebo. Nengo okutuwa kusikurini ene ya computer.
1: Ngatoba na bulunji.
0: Olaba uinole ngeri yorufu.
1: Yorufu kumaisa.
0: Echia ganti, olio inamu condition jiwa ata pre-diabetes, chirwanise.
1: Sukari ya kutandikiriza.
0: Kutandikiriza. Iba so kupi manga sukari huo, alimumu na. Tuga amanti, janku better life. Mbagebu linako uruo mkaga kusata de. Mbela, yiganga, kukalina ya jimu yangu eri kumpi ne dwali na kavuli fetu janja bakuona unako olwo kutano nge nchia ngina kubera wane jinja ku kisa cha mukama akedi totya kujanja ate sente njijaba nyinja a jangu tuteso tandiko ofune chi utandiko treatment simu za fe Airtel eri 0700 0700 insambu musambu
1: musamba na musambu
0: wandika chenda mutano
1: chenda na itano
0: usembia abiri mobili
1: abiri na ibiri
0: 0700 0700 insambu musambu
1: musamba na musambu
0: wandika chenda mutano
1: chenda na itano
0: usembia abiri mobili
1: abiri na ibiri
0: ne 0700 0700
1: 0700 8
0: nkaga musatu
1: nkaga na isatu
0: nkaga mutano
1: nkaga na itano
0: usembia 0 m
1: 0 ndala
0: Simu za Better Life.
1: Okay.
0: Ilabu nako uro kuna mbela kamuli kujenisisa kedi jangu. Mutusange yo ilabu nalwe kafika babe magule. Inako yesigade.
1: Kale, omwezo mulungi tuida kuuliza ku alieyo. Oba kunichobuzo msa wono Sharifu Kaggwa wa Better Life. Ako bentuwa gani buwa Edinda kuchizimbe cha chacha mkama kedi. Baya gani buwa igangeyo kukalina ya hajimu yangu. Adene kamuli wa gani wa kujenisisa kedi. Kansuke nkwile mwe namba de. Meni nkuwe namba yomu studio zuwano. Wojo kubitobe kunichobuzo voli yao. Edide dili 0700 nsambu na msambu chenda na itanu abine ibiri. 0700 nsambu na msambu chenda na itanu abine ibiri. Oba 0700 msambu mnana nkaga na isatu kaga na itanu 0 ndala. Msambu msambu mnana nkaga na isatu. Nambe 0700 mnana nkaga na isatu nkaga na itanu 0 ndala. Edom studio zivita ku 0 7 5 8 3 8 3 musambi na mukaga 5 8 3 8 3 obe ku munange chotkoba katukulize kwa ali eyo hello
2: sebo
1: sebo
2: anoba mweta muzi juma na nkoma
1: juma oli wana nkoma
2: eh
1: tusangira okuuliza
2: ali sebo tambuza ko musa woyo kiva kuti okusanala le bigere
1: okay
2: sebo
1: Kali juma tuyanziza. Juma akobe nti asanala ino. Ebigere waidako bangofu no kwiri buwamu. Hello. Hello. Omkulu. Kali. Mana ife. Sebo.
2: Ya leko sebo.
1: Kali omkulu.
2: Na sulayo. Kupena mutumba.
1: Oluwa na mutumba.
2: Yo sebo. Hatu chembu uza. Uza ojo. Wemba mtu omubili kusana la vizimiti.
1: Boba mchi?
2: Mtu.
1: Mumpe wu. Kale, tuyanziza. Oja kubangwa hili buwamu, mwana ife. Akobe nituwa mumpe wu. Afu no kusana la loko omubili. Katubo no hundi, abe kunichatu kuba. Halo? Kale. Atobi ipinga, kubaisi mo direct. Hello?
2: Hello?
1: Sebo. Sebo, yeah. Tuliku ulia?
2: Ndi nomu lwari wangu.
1: Mm-hmm.
2: Yes, ndi kida mzee, yae, nikola nteo,

da busoga royo bingo namba mbiti divino nga ndigeza kubanga nkola chi ndigeza kubanga ngukobera ayenga osobola kubanga zana omukisa gukaliwo we bali kubanga zana akasente obo kafunye kakozese bulungi ebintu bikutambulye buchi bulungi ino malidadi sana mumbere kasinzo kuba eyo funanizibwa

America. Kale, isimu ligeme namba isimu ligeme wenkuba isimu ntimba adendo kolechi. Isimu ligeme tuliza ganiye ebintu bitambule madali sana. Isimu ligeme mitu wala randi ba sente ninje, mitu wala bine randi ba sente ninje, mitu wale randi ba sente ninje. So tuwa tuenda tuwa kuuliza aku. Anangi oza na isimu atisi jireke mula udi ngomutu wakubo ulira osorofu no mkisa ukolo utoblo kulachi okubanga ni uo wangu ire. Osoro kwefuga mwe dachika asatwaga sembayo gano na agali mubana mukisaba sembayo. Eh, patnangi Nakubeku kuyo niyona.

0: Zena ndiwa notiva ndoga. Hey, oh da gira mere.
1: Ndaya ni dinti niogwe baloga.
0: Ah, zo zeka stologa. Okutola kacho idembe

0: Ano ginawa naman ng nakalasam kakausa ka ng radio?
1: Uy! Pamata siya na ka! Mamimiya ka! At ang mga namusag ka! Mula wanga ira kampala, yung mga namiya ka! Para ito mga wagi na tumuende! Then you queen! Mga namusag ka inatarenti! Uy! Pamata siya na ka! Siya na ka! Siya na ka! Uy! Mazima abadi mu kwalo